pisan si Dasamuka. Anya sila dina kareta kairing ulat dia bola tamtama. Awas, para senopati wanara. Iya, iya, iya. Priyatna.

0: Amane.
1: Aing. Anila.
0: Anila.
1: Iya.
0: Mana si Batara Ramana?
1: Entah mah kejeng naroskin Gusti Rama. Ayo.
0: Ayo serang.

0: aing Subodra.
1: Subodra?
0: Iya.
1: Lain muni araranehnya aing ngaran monyet.
2: Ya, ararasing.
1: Aya Anila, aya Subodra.
0: Sok buru-buru hayang jawab. Aing hayang nempuk bangkena si dasa muka.
1: Alah, modar siya.
0: Coba, woi!
1: Woi!